na a inanalim ng panaw pahapan dahil hodang maog info man itamlim. Jadi ang panitang pa pa jalam segmen na surat dengah tinaku sa pahapan itamlim teklanghi lagu alang kuma karna salipmu.

dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!

0: Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Ow, ow, ow. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menakai keperusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
1: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai FM.